0: biza, badi masi go tuge. Baya si biza, badi masi go tuge. Ngo bae kaya, baya jabu la vazaliba. Masi go tuge, masi go tuge. Siye Afrika kaya, baya jabula. Siya jabuli ngana, siya jabula. Siya jabuli ngana, siya jabula. Baya sibiza, masi go tugeni wo. Namtlanje, siya jabula.
1: Hey!